Raden Gatut Kaca sampun ngamah jumantara di keganda wiyati milarian api banyu anu luntat di nagara.